Akay tichonah kanapnok kinis lahubal, itnokonet by Dios. Chikokan ayatsin, tolchashkan kan oko kapsalwi, yung honok sa mahanil ko programa.

kay tichonah kanapnoh ginis lahubal, itinohoneh by Dios. Chikokan ayatsin, tolchashkan kan oko kapshalwi, yung hunok sa mahanil ko programa.